0: la vie.
1: Yodi ni semble esclave.
0: Yodi ni semble esclave.
1: Ka vive nan paradis.
0: Ka vive nan
1: paradis.
0: Ka vive nan paradis.
1: Yes. Ka vive nan paradis.
0: Ka vive nan paradis.
1: Dimi.